0: Jagu si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati. Nasa de gua, zini gua. Gachi de gua, muli gua.
2: Tim ti lua dia mna na su bu. Didi to mu gua se fu ma ji ma gua ni. Nu wa de, e zi mu gua, qi bu gua ji se ma fu ma gu nga. Ti liu shi qi bu gua ji se ma ni. E zi mu gua, yin mu mu bu ta li ki ni. A gua ji ji ki ni. Ki ga su a ke zhua. La zu bu, an di ga chi a ma, zu shi gua ki ti sheng a. Gua ki se ti ma ni, ti to gua zhu ni, ci ni to gua qi nga. Ti ma ni, ti ku ci ni ha zhua. Li su shi ni, ku wu gua zhu ni ku di gua qi, ga chi na sa ni. Gua ki a ke ki ni ma de du mu ni nga. Li su gua ki ti shi ni, gu shi mu gua zu shi da ke du mu. Si ni a ke zhua, li su shi ba se ni pu ni li za da, vi za da ke ga chi. 21年你对面对着一，当你试试软码的对母行啊。阿们年，儿子母瓜，剃头瓜起什么么的那个。